0: wa sego go tuwe sisiwe. Wa doto go tuwe sisiwe. Se ba do yon nwi, ba tun, ba do ren kwe.
1: Todo bitale ya mi tokwen mi, bo tokwen mi kaka. Bo tokwen mi dede jiton. FM 104.3 mi ton, hokodon weketen tokpa ton chenkone. Yo mi kakwan www.radiotokpa.info.jo. Mina sekbe mi ton, page Facebook, radio tokpa ton karote. Bo mina mwa mi dechi, bo na mwa chono le la obi dechi. Bo mi tokwe ton nou mi do ofo. Prezeski, ewe me do mwa chie. Me bi kule bo tokwe nou me do kwa guto ton le yi. Mi tokwe nou mi dede chiton. Mi tokwe nou da hono usa. So da jo. Mi tokwe ni. Mi ka an ye me ya. Lo ou me sme an mi do kwe ton toni we ze set. O tokwe nou asok ba kwe ito. O novej don mi won kofi a me. Bo do ren ton kwe vi okwa. Ye don do to mi ye. Kono kwe kan ou lo bo don mo ha. Mi dogbe ton me abde wa si ala o chekete ye do Canada mi dogbe nu ile omo bo do khodon wa keten tokpa ton ama si yin ye bo yin nu sansa mi dogbe ton me mi ka bi ne to me fi olo mi na dogbe nu mi da hotrala mi na dogbe nu mi da hotrala fi de bo mi de ro bi ne to mi ro pe ton tonu mi e aye ohun afo mi ton poko me mi kan to kuna mi na to kuna ma wa chalona Echi gwa lò kwa di bwè dù nan toko ni. Bwè sò kèzi mi obise da lò tome. Bwè bi yòpò ndò chò lò toni yi wè. Ewe tùn dè nan nan. Bwè nan yon dò kòrò pò mi ton lè yi. Ou fè dè bù nan wà. Kòlè kòn dè bù nan wà. Bwè zan tò yè mè dò kèzi egwè tome yon. Sò bi sè zè chè chò ni. Ewe tùn. Lò mi jè dè dò nan nò kòmbo yon nou wè yon ni. Nou e ka yon kòlè kòn dè bù wà. Bwè zan mè tome yon. An yin nou yon edè mè. An yin nou yon edò fine. E nou fè. A nonu se bunate bo me tun le na so do yewe kame bo kan nanu yewe e nanu yewe un yi bo san e na wada gbe nu e gbe o se pi hepo le we ro pe ru e gbe bo n to kwe kunu me yin pi e bo yin po le bo kan to gbe da honu yewe no pe to e se pi hepo bo da kala na to kwe gbe nu ye se se to Ele do khogbonu Saint-Pierre Paul le do khogbonu fie Ele do Saint-Pierre Paul da gbomo hunjuro to agbagba fie Saint-Pierre Paul de le bio ndo gberu ye bi se se sedo bodo mi jire mi o sekulete kon le mi kono bagbe do lo mewe do khosa bayi jono le nu mi
2: e na chenu mi na mi to gbenu toro mi tore kaka mi ma fon da gbe a mi to gbenu do propo me bi se ton mi ma bio o a kronzan blagbe an yoyo mi bi ame kan jisin
1: mi to pe
2: mi to pe o ro mi kulewa bolebo ro kudo nu ma gberu to e kule fon mi bo mi kulebo se bodo sans antidon kon yi
1: Binadi lo bona yi na jina kon tanta na jina mi ba pe ton po pede eyin eje mi me yin ti o mi ma so ba o de bu o o da
3: meme
1: Bon. Ese yon retraite se yon debou. Meme we. Nou e jè meme yon ji yo. Mene sou mitou nou kou debou kounsou nan de yo. E yon we do te yo. E na yon we do te.
3: Abidjan.
1: E yon we do te yo. E yon mdok wi malen fi debou.
3: Yo voto.
1: E yo.
3: Malen o.
1: E yon mdok wi malen o wendo.
3: E yon.
1: Ho. Ho. Fie yon mede yo bi yo. Fie yon le bi we.
3: E yon yon.
1: E yon sa yon. E yon a yon mede. Tombo jo mede to. A to kwenye kwenye a renou a mene. Eyi e so gbe je wa nubi na agrobo nu eji bi ara bebe wa bo bebe na ibo ha fi pere ha me
3: jawi
1: e yo foto me te ton de e yo mo bo nu a bebe je wa
4: atule no yo yo meme ro megon e o e sai viro megon a viro megon
1: bo mo na ke pe ni ha me bo ira mo to mo ko do safui abo aye do ira ya so me e ta hun do to de bu de mi de no chite bro so do o nu da ho wa mi de fi ma
4: da ho me
1: e ho ngba so we no so ra yi bo lo yi ba ta do no ale ko mo do so
4: e we yo bo le e zo bo e ma so ba vi na ji ne
1: e abi
4: do e mo ro ta pa de
1: me me o ve de me ti nani wezo wezo
4: yo
1: e ka bo
4: oh
1: cheji dada
4: adupe a lo se de dada
1: a se de dada
4: adupe
1: eyan to wa lohun
4: gbogbo wa la lafia
1: bodo de bo dode bodo de de de
4: dode mase
3: o won be
4: o won be ya le won be
1: ye cha we ya no te po ya no ba ro be todo da ewo le la o won be e wa nbe
4: ewa nbe sewa dada
3: lizin lizin
1: lizin
3: wa da nisi lizin
4: monde lizin ojere gbagbu e bi yan o gbogbo kekle mo si agbado na be pin
1: a o chobi wa bo
4: agbome nu jodo ayo gbe
1: o si atu wa soku wa ba si aso agbado to aso be roko to baba ri ori e wa o
4: e wa gbo e wa gbo
1: e wa gbo ai le ade fi e ni
4: anse o de de bi o de wa je no atenu
1: no toka
4: ba no toka
1: to toka pa pa re
4: to to to ki bi nya choho
3: e to ani le yan yi
1: le ano to ko ka bo to da gbe ton
4: e e o mo je yun
1: mo je yin a ma do
4: ko na ko e ni a ma do batabata to an do a wa do jijro ton
1: a to do ti ta ko ji ba ye me le la ko e pa le la ko e ka wa choho o ye ke
4: agbo me ru ara gbo to
1: e nani
4: o me ti le mi nja va lunu akuru na gberu to eno for me mi damlo mi tro mi damlo mi kwa po zanzan eno le for me akru no klo mi fon tegbe mi na fon boku do ni we ndogbenu toro mi tole bisese ndogbenu toro mi tole mero kutonu o mero sakete o mero yoko ndogbenu ye bisese bo bi odagbenu mi bi mi mero plato e difilo mi meru toro mi le o genu meru puruputon dogbe se do mi mebi poro o se o fodungbe yoyo de fodi e beyi mi ze da lo akrono si an lo me I mi ton wiwa mi ton pisisi o ni chon foton o chon to mi no dagbe ni tin no mebi do semen no do fodungbe gbla me na ma so do fine clean
1: e na chenu e mi na yi
4: bo na ho pastor
1: e na mi na yi mi na ho agbado gan
3: o na
1: ora ka ho bi o
3: ka ho ton bi o be
1: ho to dai
3: me ka de gbon mi
1: do finu e
3: mi to gbe ma o gberu to ke do kropo mi ton le bo pla mi wa fi do tijo ho me do alijia mi gbon be to le pa li energy be ko wan do to iji we mi de le ka cho mi dide fulani no choyin gbogbon yo mo ipla mi gbon ene bo mi gbon ye tentin bo wa fi yo mi nan to ku ni do ene kwe o e bi oro mi to pe nu ma o mi ton do nani ko bi ero e fun mi bo le apla mi wa bo mi wa ho sa fi bi gbo ti ka de kunu do ho mi nan do do propo mi ton le nan do do fi yo e na tren pon mi ti bo na do nu to o mi na yan le yan de da lo to mi be na zan bona zanu to onu dagbe yi to oton o mi to kuni bro cheli cheli nko ton bo le ko bo adogbe nu ka ipa tenu ko ero ero eja taun e no je gba eramo e mo mi me ko gbo to tuton fi yo mi binamo ma o gbero to erane mi do ero mi pon e amo e mi ko bi oro ninu mo anado amo de asorun bo vizo le din ya eh da no mo do pa vinu pe no me eh ba do television topa
1: eh mo kuma apo ene bi yo mi
3: eh tegbe ba ka mo tobo ko sin fi
1: akwade
3: eh mo gbero to mo gbero to na blo bo mi na mo
1: e la chado e
3: gbon ye ka me bo dogbenu to ti renu agbado pe tatan ro podi bona taru podi bo ikete gbe kwe bo gozin fine yo won ya kore ha na
1: dada
3: bo dogbe nu alupe renu bo dogbe nu peta e po inporo no po mo da won ta be no ro do pe me ko dodo le yo n dogbe nu yebi do ma gberu to na kon lukuro po mi to le tupo e andi kami ho mi na do fi zan dan de yo bi na go in kon to wa da che to to mi vi to me ko ron gbo we to mi
1: ise

0: bi dogbon le chena yin gbon ene o mama do fo bi sa bale ko wa papa gan yo fi odo pa o
1: no na
2: mama yo no
1: ho pa
0: e ho de todo mi tole do se no mo boyo a
2: e o
0: do se no mo boyo a nyonu e mi yin do yon le gege ba e gbe ogi zade jona na ho ye me do file boy na da ho e ton bo na ho kan bo no yonu gege ba we yonu gege ba ne bo ye ni ken to ho e lo wo e na ta fu mo mo gana gana
3: pvp da kon e ibo ayo bo e no e
1: to dia
0: we e we e ibolo nani
2: no, you know, car home, you know, no, we are,
0: man.
2: You know, no, we are, man. Oh, don't go home canoe, told me to let
1: me out of me out
2: of me out of me out
0: of me out of me out of me out of me out of
2: me out of me out of me out of me out of me out of me out of me out of me out of me out of me apa ko fini ranya
0: e ka si blo mo
2: e o na joko to yan no do mi ya ni ma ni te wa to mi onu panu pana no bon ma te na lo bo asuche si mele ni mo mi kaka bo na aro ko de do se da so e ho ndi e do mi ya e genyo nu to mi gbe wa yi no fi de vo nu pe na bi
0: we
2: ba e du vivi de me obi Na.
0: Eh?
2: Na. Adami ho.
0: I don't know. Me dokuro kanu a. Ma yi blew. Yo no e.
2: Te ga yin ni.
0: Na mi fo won.
4: Na un fo greet chan me.
0: Da bo.
4: Ma u gba te. Ya ka.
0: Ah ya ka.
4: Iya mi si lo fo kuku me ko nu wo da da to ko to ya.
0: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
4: ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
4: ah, ah, ah, ah, ah, ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
4: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
0: ah,
4: ah,
0: ah, ah,
1: ba wo lo po lo po je na be afọ ki
4: kola
0: dia
4: ya ko
0: wo we ni te bi
4: Israel
0: to
4: le abi ma gba je yo ba lo fodu doni o fodu na bi to ko pese ya
0: ene
4: me ka lo fodu si nu wa we ba lo je we ka ni o je pe o na bi to ko pese ya
0: mo we mo we
4: o na
0: nso
4: lo ton te ko de debu se donu pe lo na bi to ko pese ya
0: aha
4: ye no blo mo nu pe to bi ya
0: ah
4: o bi en ne ta ne kuli kuli
0: eh
4: gba pa wa jodo mo ti do bodo ajo bi bi
0: ele
4: ni ajo kede a e wa edo ton ba e yen ka su ton me bo gan gbele
0: bi bodu ko abi do ta ni
4: nu ko wewe
0: eh
4: be wa be mi jan de ko wa
0: bo
4: e te sagbe ja ti bi o su bi pa bi de su ni ma bo do ni ma bo ya fe ri o
0: e cha le ko wa fi ton le gan
4: e wo ko ni le de bu eyin ni a ninu ton bo sa no sa ile o da we o ni joko do bi ni da ni do e mi o do de we mi penu fi ton don de po e po la lo ton me ni do bo ni ti ani na moto po ti moto pa won mama yi le o gan ma ton we ni dodo no na e bo po la lo ton ji ka yin ni se ho so
0: ta do hon bi do ho bi do ru fi a we do ni kekre fi a do gbere pon de mi kuna yi gbe ni o
4: london ni na mo ni bi o la kata je so

0: piari avion je pi agbo le funu eyo yo na fia be residence Marie Stella gbo le funu yo ta mo kaka ba kodo glekwe bia poata e ke yo na be port de no retour ou de pêche aso kaka ba je funu yo lo po ndio eyo to sebe amede so kuro gakene mi abe dupolo la ozan do nene be mwa janti a funwa do la ko. Do ne ame juro va dumia. E mwa yo sona. Eye ame kewele e mwa be dusi me owa. Le gwenye na obe odote. Be ame dengba tu. E hode kwekwe kere la imbongo. Be homa de be homa ki be homa oke. Mi gwenye na de. Alo aso holoba. Aso chon ndeji le funu. Kaka le mwa tome kaka va yari. Be odose be ame dengba weo. Eye ne a meki we we dare san wa. One jagwa gbane wa nto wa so
1: wabalo. One keken.
0: Keken. A so wabalo a fo ojo. A lo e gli ke mi so mi mi me dade ye. Ong babala nyak po po. E ji jaka po kakava chido de. E de o le mumu o le mwa to mi ari. A me si a me ne so wabalo. Ne wa nto wa.
1: Ajra no pe
0: To ji so jura ke mi do ngbe a me. Kakava le kodo. Ka me mi le yare obe amen toni so e ba lo ba so we so obe ona so mo gangan wa ato ba no kaka mo be nu o la gbon be du poro la enye na ku o leke obe o america re ka ni jere ba kweru ne funu apo january na mo vale yare ma so to wa ma he enu kini du poro la o wa so gble o e won tia o le da america re ka re ka o nto so alo na jiranu oro so ala ona achanu ojo e won tonu sesia eyan o vosa e don ye chami kene pe nkuro nene ba huyantia o le ye be george ale e dalo o mayame be
1: sesia ya
0: eleyin amesia meto nenu kome sese ba no e gbo lo tingo
1: e won
0: kena no pe ngusi do mi awon sanja yan mi anu egbe nu ya yan gbogbo yan da sumi ojunu ye ya pe ngusi do ajara do le mi eto mi ewe de won yoro won bi esan de na won le ekwe ne bayo esun san chene e won gbon ton gbe eyiwe mi e chami de won ron laye bo lo be meti ngo kanu e moneyin mo lele erevan e mo je fun ye yo be resident Marie Stella lef le kaka son glewe kuta kena eno yobe po de no retour ro de pêche mo emeti ngo do droit kena go yi hon gbaja we ekiwe ba de hewe ya do tuho do monto alo ya son mere gba to le file o me ya son be ke adu ba le hotun wa e ron ba chon e hoji e wi ano e monto alo ipade we ron 200 ye pa hin eno gbele bo ron do wo duru o duru do we le pa uko le ton ton yo ye be e kene jo nkan we mu guduro na holu do o holu be me nto ni yo lo a jere nuro e ye ng ka yin be yaba ikatapila go do wa gbanu le to me fun le ke o utu o me lopolopo ni si o tonu no yo nto yo we lo do jira we nuro o enyo ube ohola baba adobayi katapila godo gba agodo yin mi eke ewuyo yebe sisi ayo le yin ho ye enwa di doyo ele yin nwe viveri emi aso to na mi to mi wa de jilo yebe chami mi eto george ale ewe de won yin olorun eto tete me eyo mi ko vola na mi do kola gume do mi e kola to e susu o mi le e mo

0: enu a kponu mo koton le yo nde budo yi we o ndo si sokule we tenwi lenwi bedo bi wona we do e wa don mi do mi na ton alo mi do no to ka be bloku ya ton e bloku ya ton yo wa do awon ti kun le yi we yo podo o me yin me lo bo yan hosu si me bo ye mi tun me si nu mo ko iwulia lo chobonu iwulia lo chobonu o a hosu na monukunu je nu lele wo me ro podo fine ba do na yo bo nu edo jije wedo 30 meter eyo edo na do pipon we tenwi lewi mi tun hun isi ene mi aja awon ti kun yi ti e Asi ti o dasu. E dasu do don. Fi e do do mi je mi na tun alo wuli wuli de yo e ne. Kaka je fi de yo. Unle kodo nukundo nu e bodo e ku nye kwenye asi che ne o. E ku si to nu mo koton si yo. Uve ne le yo e je ni na mi ji e yo. Uve ne le je. Asan to mi ji kpeli kpeli. Do do nukundo de buwa. En ka modo mi chirele fiede diye yo e o a sutan wa e da bokada cho wa be do ton yo e o e yone e yana biya bo wa chite me jan ko to mi le ba je kodon mi ji bo je nu plon mi ji bo je akon pipan na mi ji mu wa chite bo do na sun sun isin taguro cheme no e nu bo do ho cheme le yo Un horo pobo baby teme. Do fiton leo, ye do fine, ye no kaka, ye na mo, musisan ton le. Mwa jonu klinklin de le do, nwe ye ye bo mi wuli dok po ene leo, mwa jonu po de do, ho sa. Amo de ekpo le bi o de le ti yon, un toso bi. Bodo, ni kosi a ije me. Viche yonu me ho, Viche yonu me ho, eya ko sukpede. Eya monukunu jen lebi sese u. Mwaze eji jan. Bo wa do ni do, mekpekpe vi edo kudole yo. Ni ma haji bo do nu ye do. No etan yi dasu o. Ni ma do monu ye o. Ni non do ko do ni ye do, no etan e yi tome. Bo yi, ajo wakbe de na wa. Ho, unda moni, fi yo, fi me ho. Bo fi me ho apo yen po mi monu kun je idewu bo mi che fi pe pe fi le toju ji ne mi je fi le toju ji ye yo n si pe wa n wa yi me na po fi ene le ji yo n wa yi be wa je fi ene le ji pon ji ha mi lo pe ogbe bo mi dewu bo fi le je susu ji ko wewe e wa eblo Ego sin apache yo eblo kwe wewe. Eblo kwe wewe yo. Undo fine ekbedo kwe kwa uon. E wun la nou sedo mi. Bodo mi chena wa, bona akpon vie mi ton le. Akpon fitu ele ya. Fitu ele ya do fine sin. Masi ekbenu ekbede do mi chene le kuyo akpon fitu ele ya one. Wye jiye. Nou kato e wado we man iton me. Nsi son son ye si ou tuto ekpede ya. E ni yon yi ou vede ya. Ou mwondo, e jena do fecha de nmi do finewe. E do hojo hodo e minde ji. Wando hojo hoje do nou gwede si wende si man si gbenwe do. Wini man akpon vito ele ene. Vito ele yo, ye do fine. Mede si son son nou ko eton kpede ya. Lowo, nsi gbenwe kpede do. Wini man akpon vito ele yo wa. Lo, nou anja fitu ele ekpong be yo. Anadodo, e mi gbegbe aja we anadodo, fi inde fi don yon nou koda akpache. Nko dasi. Ma sodo tun do, mi je mina yi, bona ele ko ha, bona do fobo anamo mi do, mo wo. Hon ko dasi. Nou adasi, bona do chocho, nema adasi, akpong kwe wewe ne a ko yiblo ne. Hon, vi yon nou vi yo. Gaye ho e, e le ko e yo fi yon nou fi yo do, kwe konu kwenye do e. O fi yon nou fi yo tantan do ji. Bo se de do yi, bo do kpa o no e mi ton kuna wa o. do etun ganji bojo ye do etun do mi podo pevi bo no we no toju vi mejo mi do lobo yi to do fo me ajo soro nu kon yiwe ache ete ba we de brele ko wa mi kon do nu utu we yo eno do we se do meton le eno do ho se do meton le Donu disa lobo yi ta gbo chegon boyi mama chegon ye no do hon mi de no che no yoro ye gbon bo no do ko se do ye gbe e mo no do ko se do mi fi ton le de ne e mo ko no do ko se do mi me e mo no do ko se do to che de ne ye jena mo e a ye vi ton nu kon ton joro na mo e a no ma ka mo e a on fi atan de le po le de bu na mo e a do yan wa eyan ni ajo wa vivi ni Ajo wa yon ni wu mi de viton le. Nou mi veni yon. E si jo mi ito mo an. Bo jo mi ito. E jo mi ito lobo yi. E tewe mi wani. E tewe toche wani. Nisi yi gbe ine yon an papa. E na wa kwe gwe fia. E na wa kpon mi yon. E jo le yon. Yenisi alokan. Bo nou vile yon. Ni do ho khaye gbon me amon yen jina do ho khaya nye vi ton nu konton yon nu vi ele o nye gbe ta yura vi ton me ho obo do ni do no mi ton we mi ma je to ni yo amon yen yen ko dasi e so si wa bo wa gan chero fia amon mi me vi ton le yo mi do a che bo na yin agbe ni ya mi do a che bo na pon nu konton me ya E do kode nou me hon, me se. Dokpo ge e de me yon wain do mi chelele, e nan leko, boda wakwe che gbe fia. Afo e de weka de wene nou e yo, le e nan wakben, boda gbon yon nou vya ji, bo yon nou vya na je hodon nou toton ji, bono e nan leko lobo wakwe yo, e wedo a yi tome. Lo o, O, sunu odo pa o, ekun si ku je o. Be wado titi me ese do meton le do, sunu emi modo don lobo da e yo, de ya kwa emi ton ba we de. E e du emi, bo du emi si su do di e yo, e wado di don u emi we do mi chelele, emi nale, emi mwa sa odo file fo, de ya jo nale di emi lo, sa do file fo, bo emi lo kwe inbe hon, ene utu o, de Alo wuli wuli yo, de ye nan ton. Do, de, e bi yo do te yo, me de yo wane. De ye ne yo, e wuli alo ha me do ton. Me do ton kwe a ton gudo yo, e lo, e do kwa wo, de ye fi e je dine yo, de ye me wile yo, ye nan mali. E mi chro bo na wakwe. E mi ka wakwe yo, mi na wafi, e mi ton le gon. Papa do kaka sou me do. A fo ton do kbo, ni ma je kwe mi ton kwe yo. De, de, e ko nyoni Bo e ko mo a josin ali. Bo ka ko mo a su do ton lobo ko da. Bo ye blo ko ya ton gudo o. E a su o du su do dinye yo. E we e wado. Na le ko lobo na wawe ya chi. E mi kuna yi gbede yo. Be do mi trele fie ne we mi chibo yi. De we e po bo mi kwe po do le elo aji. Mi na le ko bo na aji we. Yole ti. Ah, nani mi si e me. Mi me yole mi si e di.
1: Oh, yole. Oh, me de le de. Yen zalo.
0: Oh, de we ek po le yo de mi na walo bo na ajinu. E ye chen we mi na jina. De mi ku chi fi de ro ton wo. Bo me ho do dezole. Yo fo edo mo. E mi ku ek po ku sa kwe do ene o. Mi ko da. Asi ba si kodo. E mi pa. Un ene utu o. Nun do po ge. E mi na na gbe yo. En do fitole. E do fitole sin hudo o. Emi dan se viton le de bo, ye na wa mwen. Unwa nyanyan nou we ya. Unwa nyanyan yon wak berbe, fi yon wak debu nou we ya. Nou an wak hamye yo, toto kwe wak intonde. E yi gbeta ma jango domi. Gbeta ma jango domi wak, toto le jango domi ya. Na po te do fito le konti, baran le ko abna do fi we yipo bo, mi kpo, e mi kpo do yo, e mi na yi chichi toa. Suno do nou bi, yon wak do nou bi, suno do gbede, De, ebi kumba o. De, ma mi ni do ni yaji. Nyo nou edwa kwa mi ton kodo ho. Nou e mi. Bo na ji vi ekpo bo mi kwe ekpo dole yo. E wadwe ekpo wana ji we. E ni ewa wa e do yo nyonu do e nyon de mi na wa kwe e ezia lo kan bo e no je ko do ha fi ton le ji yo e je nu pon fi pe pe fi de le ji ba e je di de do nyonu e do ko yo gbe bo papa da yo yo din yo ye je di de de ji bo fi ri pe pe fi le je di de de ji bo nyonu fi odo kaka sumeto e si yin mo ro fi gbe di adan fi e bi ton le kun si ku do nu mo ko ton si ha yonu mo ko de no mi ton de jo mi do lo bo yi o nu yonu e lo mo wa bo a bo do papa wu bo toju mi han ye de na su ti mo ran do fi ede o a ji de nu kuna ti mo gbe de o e yi mo hun a fo ton kuna je ko yo gbe kaka bo na je no fi e mi ton le pon gbe o e mi kuna yi gbe na o e mi no po ro ge de do fi o e bi na so po do re yan menu no e mi ton don we ze temiton to jere na o e ndo e ma ko chite a lo pa fo wa o temiton ku san lo te gbe bo na toju ye bo ye kodo a ye ya so me kaka bo pe fi o kodo university na bi o we o aji e mi kuna yi gbe o bo toton do mi chirele fi ma je tonu no to we o gbo bodu yen pe po na do yen po to he nche po bi o mi do te lo bo na do he Ete wa sombo o vi nyonu do fine on fi pe pe vile o yeje khodoji boje nu wuni wuni wuni le si weje nu to itonji adi adi no iton no do o e wa bonu fi le kan ton fi to le o yeje na pon we o fi to ele o e wuli asan o fi to ele ro bi ba we bona pon ponu papa ni no wa fi e de o do ele e wa wa pe bo fi le no ikan ton bonu no kan ton Oh, fi me ko no don to ton do ni ma yi gbegbede o de mi ro ti ton de yan nu e ka ro ko gbe yo ni ma kenu o di ma je tagba o de kun ra ton si ku yo gbegbede o do no e mi ton no e do sin ha ye pere nu o e li pon ganji chobo do sin aji ohun yan nu fi pe fi odo mi jelele e lo iji o e wa do e mi ro kuno ge yo e bi kun bai na mo e lo viva o do e mi le gan no e mi ton koko e emi kan no emi to koku ene odo e de oje fi me ho yo la jibra mo to do ho kai e bonu vi me ho na do e do ho ntoton toton no se emi ni gbochi ton bona do ho nu toton bonu emi pepo na do gbepo vi na vi me ho bloke numero ton e do mi kun so ba pe ton na se o ho no ton no gbon fi bi bona do ho he e do won se de we no no yo do message yo do si se se do e gbon lo pa biji o vi o bloke ton bi bo gbe bo gbe bo le gbe deji bo ra fo ton wi kuna bi o ko e gbe be na wa bo ra to ya nto e bi ton bra le ko wa ti bra re je ya do nto e mi ton ji ya e bi kuna yi pe na o de a ko e to e mi ton ne be e be a jo bo je to me ji bo je wi wa ji o no e wa wa ha to e mi ton e ne e da su do ton do ma tu o du ko e bi o e ko le ko bo le ja we to e mi ton to ya na gbe e mi kuna yi pe na o bo papa lo do mi tele pa o e mi lo kun do na se we o yan nu o ka ro bi ba we gbidi gbidi bo le le ko bo na wa papa kan vi o ka do nu e po ta ru pe kan e je na vode o e we yin ene o lo fi ede ti o ye bi kosu e ye ka kosu e yo nu e to sin o e bi le monu kunu je o bo papa do e ro ko bi do ru fi tan we o fi tan do mi kun na se we o le fi de e bi dogbon le je na yin gbon e ne o mama do fo bi sa ba le ko wa papa kan yo fi o do pa o
2: no na
1: mama
2: yo no ho pain
0: e ho de todo mi tole no se no mo boyan a
1: e o
0: no se no mo boyan a yo nu e mi yin do yan le gege ba e gbe ogi zade jo na na ho ye me do file bo ina da ho e ton bo na ho kan bo no yo nu gege ba we yo nu gege ba ne bo ye ni ken to ho e lo wo e na ta fu mo mo gana gana
3: pvp ra kon e ibo ayo
2: e to dia
0: we wewe we wewe e we e ibolo nani
1: ndo yonu o ka ron pe de me yonu ndo win ya me
0: e do tere ji o fi
4: You know, do we are, oh, canoe, told me to let
2: I have a to
4: me,
0: oh, I'm on papa, you want, maybe that
4: papa, you want, you want, you took over Tomezi. When you go vote, I could bless it when you bo. I quack of the Raya. A
0: castle,
4: eh, would not you hold your no, do we are. You might need to what to a man, pan, pan, and noble. Matenalombo, a switches in Melanie Momica Gabo. Now, I don't hold it or send us war. E hong di, e do mi ya. E gen yon to me gble. Wa yi no fi de vo nou kwe nabi.
0: Wewe.
4: Wewe. Ba e du vivi de de me obi. Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Gwerepo. Gwerepo. Afo, ne mi no le afo e do mo.
0: I don't know.
5: I don't know.
0: Oh no,
5: sir.
0: What's the way?
5: I take a deal.
2: TV Israel to le.
0: Abi?
5: Ma gba de.
0: Yo ru fi agba bi be.
5: Ni mo gba bi bi bi. Ona.
0: Nso.
5: Me be lo ya we ni casino wa we o. Ba lo fodu do ni o. Fodu na di to ko pe se ya.
0: Eh ne.
5: Me ka lo fodu si nu wa we. Ba lo ya we ka ni o. Ye pe ona di to ko pe se ya.
0: Mo we.
5: Ona,
0: so
5: you don't tell for the devil said, don't put the energy to talk with there.
0: Aha.
5: You know, no more, no more.
0: Ah.
5: Of the end, time, quickly. But while I do, don't you double that job, he be, and then you're docked there. I want you to go to my house from a book and
0: bullet. Be, but who can be done, Annie?
5: No, wait. There are them in the corner.
0: But
5: that's like better. I'm going to go to the house.
4: Do papa ba jenu kombonu filele
0: ni tun wa do e tun do mi ye yi o ene ya o le to wa
4: ene e ba e do wi ba nu
0: ba ni we
4: mo e to we e so mi na do asia e do wi ba nu mo e to we do no e to si yo ni ma je
0: we o
4: ide me de le ye no gbe ide le bo ni a fo do gbe yan tun en zo bo sunu gbe me sunu no ba nu file ni tun do nu re no e ton bro be mi de ton ene a eh no do un ne me me fie je din do na do ho e do na ti me te win le winu file bi
0: papa so ho de do me yon nu vi a sa ja ke bo si bro mi ku na se mi ku na mo esi bro mo no ton
4: esi bro mo no ton a
0: eh ki ka bi o ene no ni
4: ah example ten no ton e
0: ah
4: o pon de ute we in no ton ni I do en opuno me ton bun do wana ba ron do a nde no che pun mi odi e jijo e lo mo do no che si bon copier example te ne mi ron do
0: example
4: pon de u te no ton yin ni
0: khale
4: de te no ton yin ni mo e ron blo bon do pe o me o ni a ana ya su pe boko jivi do fi de vo bo a ho do sunu de vo bo inu pe ro poro
0: po wewe
4: vieni o le entre wewe ni o le o ni toma do moyen de ya file si do po we aton si ku file si ku file ko si ku de me file si en venir si ko po to ko e ni mi jivio ni mi no bo jivio no e yan no responsibility o mi do mo mi na ba una wa kan bi o mi do vide nka zenu yo ni aka egbon ni a egbon ana do gbenu akunu pelu to aso izon yo do mi no wa yaya mi no awazo dile ani a vile gbon ni vile o e jo edo ni papa ma in papa responsable ne vile si gbena yin egbeti mo de wo ikaka bo ko dun to ganji bodu bo gba ko bodu mu bo e pe menu yo bo don gble do yo ina le ko wa de o na awon le ko ah ni ma ye gbede vile si wejo e te do vodun debu vile e te si home debu do vile o vile si wejo nde kana wa vile ya
0: tata
4: e o me ne si ya me me ti si ya me ne si ya e o renun de me we suno go si ai na renun de me we suno go si ai
0: e yo suno ma ye gbe ni ne suno
4: ko gbe ni e de su yon nu de e ka le ta me po ganji
0: e tun lo
4: todo re mi na ara ji we de
0: papa yin wa nu we mi
4: oh na ma
0: mo e fe to
4: mi go mi go nu
0: e ni ore e o mo e fe to si mama o e da le pon file ji bo a do mi je ye ndo ko nto itan
4: ba mi na le aji fi we de bo a ka blo 12 so de vo
0: de aisa we mi pe ko do dai bo mi ji ye ne
4: ele malade menio solo que meu
0: menio
4: menio solo agbado ne wo do e
0: agbado
2: na
0: agbado atọ
2: na o na in lo so atọn atọn ni lo so
4: era mazume o
2: eh se do mi ere e o me si lo mi ere
4: e o menio abajo ya mi o na do mi ya mi do ya yo
0: mi ka fide le bo kun me
2: na zume a amo mondo sunu ilo edo wainu asito
0: iwani
2: edo wainu asito bo wa lo eyan no zo yo sandi yo na e khre do sun dede no gbeda si mi to kuna wa jo yo ala si mi to ra pa mi to kuna wa nde o kuna yi so yo
0: e na wa nu me na yi so wa
2: e na yi so wa
0: e na yi so
2: wa e wa na e na iku kwa jijo sunu mo ko tole din lo wa lo ton me do we no a do ho do tro lo yo ba do no ha we yo na to no we ai ti len ya ndo e pe do tokun din we yin len
0: do to
2: eh we no a do ho mo ha we yo wa mo do bon e do yi we yo e wa mo sunu de a mo de no inu ho gbe do me go mo yo e mo sunu de bo sunu da si ya ka bi a si ku jo to de bo e me o do kwe bodo pe ma boya panda ho no be no hondo me o si yo me o je mo de pe tomo bo je ho do ni ji nwe le wa ka yin ton de ne hun de ko o si di leko wa si ko to yo e wa yin do sunu o e mo e wa do kwe e ton ba wa yo
0: ba ba ko du kwe ton kan ji
2: mo do me do to yo e mlo shock we e do si ku do e ya do sheka e do mlo shika
0: e do mlo shika
2: e do shiko e do sonu e sanu si so ton ha yin nu o e ba e so free fito enele a amo but they can accept boy boy naja. Ah, yo. Nyonwe, we do keklena, nyonuna yibwa kosi khosa brezeski. Bo blo sunokpo, sunwe, suanton. Bo, we do khodo khe kaka beblo kwe aton. Bo do mida jowa e. Kwa ton, nye. Nye klo da kwa do.
0: E kwa do se do da nwa so kemi bi yosin.
2: Bo nyonwa nan non do nye do yima yilomi yo. Yima yilomi yo do, a jodo khe mi gen ito gudo.
0: We ne a sukwa wa chicha nye, we wak bedo miti dele ma so yilomi de yo.
2: E kwa do ni nou konton do, koto yon bro leke, a jowa le fie wa jode mi de mi no le yi.
0: Yon
2: le si nou konkwade. Yon le si wa yilomi wa nou an kwa do yon do le yin yilomi wa nou an kwa wazo. E yon so di we da habo nou na wazo, bo yon pe kwa do kwa do la kaji bo miyana wadokho. Na, nyon si do bo yin ye. Nye ton we.
0: E ton akpa do.
2: Ako rende si we a. Nyon debu si do monu nye. Bo yon alek po din le wado. E yon si kaka bo ando kodo khe benan yon.
0: A wade yon a si ton we si.
2: Nko do nwe bibe. Mendo ye yon we di yon. Yon ayelo di yon. E khele yon do mingin wani.
4: Di.
2: E khele yon wo. E non do mwany nou yon bu no khele a.
0: Ne yon blokon.
2: E yon khele yon wany yon wo.
0: A.
2: A yon sou nou bo do khosa brezeski do tomi. A yon sou nou bo do khosa bo yon wany asito e gandhi yo. Walo e kini kini nou zan pa si ton pou we sun do nan nou zan nou koton sa.
0: E kwa ne?
4: E te plon yon le.
2: E te zo metu po monto yi
0: bo do mele fokmo
2: wa do choe
4: nu bo edo mo pon
2: bo do choe nu ese tugbe yo e we enu nto
0: bo no wa
2: bo bi to nu
0: to na to to do nu ko
2: to nu ayin sunu bo do khosa o nu de na je da sito eji o e na mo we a u vede na wa sito eji o na mo we nu je to ton ko e na mo we amo anaza sito e bebe chouchou pepe pum pum bra do nu wuli
0: ko sa e do to we ne
2: chene bo yen to do gbe do me do mede le ni bro ti wa no
0: e bi si no to do
2: mi mo ba e ka de
0: wi e yen wa no yonu a de kra yonu
2: en de kra bo no ko chocolat ni
0: e si ho bi mi
2: e ko bonbon ni
0: e si ho pa peli mi
2: ko biscuit ni
0: e si ho bonbon mi
2: asia ayi wa ni yan si lipu ton
0: e na no ho ano be nu wa
2: nu e no yan si lipu ton
0: e si yan
2: e yan asia no yan silipu yonu.
0: I don't know.
2: Bo na e aro khosa yo ba ayi mo na sito yo ai to khome e donuku we ya
0: merci papa merci ya do agbado
2: ayi wo
0: do merci papa do
2: na
0: o ka merci na agbado ta
3: yo gbe do agbado
0: Fadina a do merci na agbado ah Sylvain papa
6: Meme, tu es là?
0: Meme!
4: Meme, oh! Nani will come.
0: Nani. Nani.
4: Mero po hale ime me. No, no, no. Ni benu ezi ya.
5: Ara, amon we do sin yon lede ya.
4: Eh, ye, ye do e o. We are do mi we e de o. Ye do mi ya mi ikpo uwe me.
5: Amon ajire, e lo danda me. Bo, mi a sukwa si po lupo, o la zan zan jidje we. Bono inisiatif de tombo no, nye nyon we, da jire, ah, nou le en kajan blo, ni da son la hen na zepon. Ela fala no come a casa no
0: lá ah é no boy
5: no blue boy já lá assiste já lá não na da tu não colo é que enyo é mãe ó bom aí de do pé ó vai só na como do
0: bom ah é mi claro é ó
5: é não diga fina ó é que é de jido medeu bom como era de o bo assiste ó mãe nena de né o de maro fina né então ó eh a quando já pedi o zbo não
0: ne
5: sa kwa jio akara to la jile na jile sha dogoro po me to la ko ru jio ru po a e no go sha dogoro po me na hobi ber po na jime de se ro wa le ru po le a donc ce qui veut dire que selon le era de genoti de son le se wa le ba bo e ya ro akwa de yon lewe era de genoti no e yon na bulu bo wa e di do fide e ko be ta be kere kete bo ma do maîtrise fiaton akato nde buru fere bo ka je no no a fie pare mito no ko problem o be de gore blari
2: ba di sa kha do po to o me a
5: eh o ba de blari donc ce qui me dit que a mon est passé là e ko igba won bi follow a wala ko me no aho e ko igba won bi follow bo ko blo no e jule bi follow bo bo to la me e me na appuyer bon village
0: eh ne
5: o bi ba ko ka do e do be do
0: ye ke
5: eya mo ba bi wo gan no bi tola e te ta bi etu a
0: e ho gan saja
5: eh no eh ya me no e ya no gbere pon e bi so eh grand papa ko lo gan ma popo ro poro to do ko me lo akon ko me ga jo to to po no to po
4: ye mo dona
0: e no do ko se do ye de de
2: le me ye yi gbe ni ye yi gbe ni
5: eh ne
2: eh ye yi gbe ni
5: ere ba ti fina
0: ha
5: ere ba ti fina e be gan po lo gan papo e do po mo jemi jemi ni wa jo to gudo bo mama mama mo je wore to gudo bo eh ndere ti ba no igbe na nlo nwa bo ko yun ra to bo ko no kwala ta sa se na wa gbada
2: pon we
5: ah ero igbe na debu debu nku to me manan nku me ni le bewo ase we de so hun ali o bana wa to bo ko ime o bo nu bi ti ma an to ro yen wa ugbe de ya ara to nde le wa ni mo je so ro de so ati to nbi ru to to ara to nde le wa ni o eh e ko jayiji bo je waji bo ko mi an ko eh na wadi ai
0: ganji ku ri ai
5: wi ri ai
0: ganji we
5: mo ko ya to ta ko ra ko we
0: do to te be e fa de wo o du fa du wa we
5: mo ko ta ka ho we a
0: e gbere po me
5: ta ka ajo ko wa
0: e no keke do e cho
5: eh o ba je ko to wa gode o e do to tre wa no te traba boda na la no mira blo dio bichu na la to amowe
2: mhm
5: e no ko tu do mo no ba de ni o
2: ah
5: mira no no ko do mo no do po asa amoro de bichu bichu lo ah ko e ko ro ja no ko ro ka ro ka ko me zo we are ndo dile bitu na wa no ko tu do ndo be e ne
2: ba to a pasi an yi
5: eh o
2: to a pasi e la ko le ko bo
5: ko be bi bi ole ko si do
2: ah
5: be bi ole ko si do ho a le ko bo yo eh ala ko boy me e wa zo mi no kepo e sunu o ano ye to ko me bo yo ngbe ya to ko me me ro ko sa ndi do jele e do besoin de leta ala ala bro ye kaka o no ko retroviseur no ko retroviseur do amo nu de la timbo yo mo e do yi we timbo e le do se ye dio de la timbo me si e le do ko do wa so ando ah mo wa ya e do vi aize vi aize e ro bi ba eji ene
2: ene
5: eji ene o e no mo gba won na je no le nto no ti we bro e ra to ba ko bra ene
2: le bro sha la sha she la sha she eh
5: e ba do ene le
2: e to do nu lo nte e ka so do ai fun ma do a
5: ai ti o je ma lo ti abonu e be ko ni le wa mo do ma do be ya ma do be po e sakre do wa mo no ko ni le je wa ji bo nu ma lo be bo ya o fo ku ble mu bo do e o je de ko na di gawo imo meto le don bo ino igodo me nso ba ko re mo ado to wo
6: go do ko na do ba ero mere na ipo e do mara do ina le dia de le kan de mo do do e o tun jina jile ko e ro go to ma gugu e ja e o to wa ko ro ide ble e na to ala de gbo
0: fa re
6: e na to ala ro de ba le re ko a ti ma bo mo wa ba ma yen so mo wa ba ma yen so mo wa eh ai mere bo to me a ro mere bo to me ye a jo le ra gbo do e ke na le ba wa ro to ma na le ponte e ke te ke de ba e ro nyonu di da finye ndebo se kwa ba me lo akon nou fiton le repetite repetite akon wajile edo vile sin nou e ou vile sin nou sepo e kakabo kou wajia bangba bo yon nou e dido e be akman bo ton sinko nou be fin fambo go sinko yagwe e go sinko yagwe sou yon ti pi sou yon kwa waye lewa ije koto repetite akon pou fin kare yon ma
7: amọ ro je ke ni no je ke ayin sunu brandu fi gbe o kan ton wo eran somme no wo eran son un o bi de nde bi odo ko e den se bi den kan ji
8: ah e wa son
7: e ro wa le ji nde bo yi we bo ta ko se
8: ah e na che nu
7: e don ko rezo no ayi bo no wa bo no ayi bo no wa
8: e o to marco wa ra don we ti ba se
7: ah to so akole yi se
9: alaji ko do le we run
7: agbade mo ni me o distor ba wa so ka ra yi ni
8: e ya che nu e mi da le ko wa ho sa hwe agbado no ero ye ma jowe do yero yero chire do nu oji bodo mi je yen jo apato to bodo apato ni do ko me da apato ji le yo apato do ho do ho ru ye awa ma do dagwe to
2: ye dagwe do je ni dagwe do je ni
8: eya so mi so
2: na nde ti beno loro complexe te dite complexe ne o te deep très bien nani complexe ne o na e wa zombo do ho sa o fisun no yi wanu no to
10: bo
2: vinyo no no iwanu toto
8: ko binua
2: mowe e ano adofi
9: mowe no no komo yo
2: eh no adofi do khosa o eh bonu mi do yiwe alopa de bu me o bonu we na je toji o e jele o vinyo no vile na si vive no we ku fito isunu le
9: no no we komo mo yi aso ko yo no aso ko
8: abi
9: sunu no iwanu no to yo e dasi yo no
2: wi bonu e dasi na he
9: Ah, bon, I'm sunuba no yin anu to to bo wa nuro adasi an.
2: Ayo, era no yin so pro pro ponyo no ikai nda.
8: E da ndagwe ya.
2: Ndo ku ndagwe,
8: ngoda ku. E ya so mi ma so yoro ko de le lo. So mi. De so na yi so ro si wa yin na no so pe yo so mi. Ye bi ba no ji e.
2: E yo. Hu na. Amo vinyo no vie do fen 4 ans ya.
8: Eh. Hmm.
2: No je di on fi ro 12 ans do e.
8: E ro 12 ans do e. E wa so ba ye me ko me
2: de. E do puberté me bi o.
8: Yo we, be jo to.
2: We nu e do no to si ku do e. E je krepe nu ko to le na le opon no to ran kon we.
8: Mo we.
2: Papa ma si kon nu e le me ne. Hu fi o no to dapa u ni we.
8: E fe ni.
2: E dapa u ni. Bo grand papa ton dede na kenu. Bona khlero anwa no to e wa yo nde ji ni ayo. E yi ton. Ye no le clair do que ye de di nu no tombo no to renajo to tondo
8: eneo le da no ko mo
2: eneo wa tombo wan yin de no do nu topo no pole yo eh fi yo so do nu no to do wan yin e gbon vonu complexe hondo yi eh e so do wa fi to renajo ko to isabran do wan nu e bo e ga je kan me bo e ra se vive nu ya a mo hun vie lo di o a ouve de no to do gbezanto me eh bek fan po e do pono kakaka bo do fi bo maka modo gaine me to mi to kun jo mi do
8: do
2: gaime e jo do mo e bo nu papa o
8: ngo
2: do papa ton wa ibe bo kale ale ko tin bro ke ni papa da gbero khosa do nyuno jo fi le do ni yo e wuri bo nu fi ton le
8: taun
2: bo wuri nu vi le me we vi pe vi de ton wa mi mo de e tin lo to mi ton e do wa inu mi bo ton do wo e ton do wo yo e wa ton ton no ton pe vi yo e ton pa yo e ton e lo bo se ton mo nona soropo beyin e mai do ton do se ni be po ton po do kan ti cha we ya o e na ko fino e ton si wa lo do nu no vi ton pe vi re
8: e ton pe
2: ni bo vi yo do tonu si se amo a vi e no mo yo e do ma o san li ji bo yo nu kan ton yi ko e ko do bo do no ton no do nu yan na dia
10: Tina wa
2: fi mo koton a mere vole wa
8: ma PZP
2: ayo
8: PZP
11: dono mi
8: e a fo koru mi
11: mo gande man
8: mada pato ti o be mada pato ti o be
2: ko ji we de ma ye ti
11: dogbe nani bo dogbe no me ra fo agbado
2: bi o gbe
8: ni pe nu e
11: o agbado lo fo bi man
2: Eh, mi go so bad e
8: eh.
11: Abi. No, no, no, no,
8: no, no,
2: no, no,
8: no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no,
8: no, no,
11: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
8: no,
11: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
8: no,
11: no, no, no, no,
2: e da to gun sago me se le di on to agosa re fenu e ka
11: o sago de a na pelu jo o yan ti achanle e e another suvan of siado million po do de wa si to do de wa samil
8: e o bi na se ne o yan gbe
9: e aso
8: e bi de aso
4: mi
8: na ze a mi na ze a e o yi gbe do ya to se pe gbe ne o
11: No, you're not part of the quarter of the Tunda Jelebon, my education that be at the Jimmy Footy.
2: Now, I can fab be botis in classy old women.
11: Eh,
2: man, I'm proud of you.
11: And I'm fitting my little tan way. No, my mother. Oh, yon de do quahu, I swore, but you know, posses and I don't mean to know your cotton to the other way. I lost sooner about that or damn me, but you
2: complain.
11: Bam, well, eh. Eze yon nou odote. Ba do kwa wasu eton, miyamondo ke meni le kounou na soukwe sa yo. E yon politik me de yo, miyamondo e yon jasou asudo. Nwe yon do, o komes me de yo, miyamondo. E yon bako eton, bo yon jeme.
2: Nza lò nou ebe. Nza lò nan dalò se nou ewe fye.
11: Nye pon nou, keka yo, ntunde ma wuta ebe ya. Sonu he yo,
2: chodon nan wasi tu e gomba adole. Tu non as si tu es combien dans les
8: Somi.
11: Sur 9-1-1, demande un tia, il faut dire baba me. Bobo, mais elle a un rabat, un amour. Mais elle a un quoi, il dit, son demande un tia.
8: Thomas, il va quand même à Robert, si vous voyez.
11: Oh, vraiment, comment est-ce que tu es là? C'est toi, c'est de
2: l'année,
11: et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et
8: moi, et moi,
11: et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, e aso so bo se pe na kwa e wa so bo we de lan tion
2: mi wa e jo le dem
11: mi na se do reserve me kwa
8: awo mi top no mi top la me
4: mi ke ecclesia
8: no mi top la
4: mi na tu on e chinu mi do akuno gbe do to di so e do nde lile rogbe o mi bo anamodo dion yon le dion supo supo e to do taze we de su o ya e sunu ko donu yonu wa ikakakaka jedion e we maudo lili le lile we bodo yonu lo pere ni zeta do nde ma de ma ito na wa we
8: so no si yon do to di so mi pepe
4: so no si yon do do bo yonu na edo kan le binu pe na do gbere ni ma zeta o
11: yonu mo nkan ton so da foton bonate aso pe ya ni no to pe bonu fitan le jule yo ena fifile na no ipon e te so do ku egbe bona no wa o so a e wa ku egbe bro de wa internet bon le vole ko mai mo anu sun mo ko ton jo e jo na mo ko ton be wa hun ni tun no tem ni sun ni ton e
2: ale yan yon de o
11: ena yan yon de o bo ka hu sun mo lo
2: bi complain
11: bo ka je ko enu donc
8: ho
11: e
2: Le contact crée l'amour.
9: Nja do khodo kho ene oji ba na khle me do toji le biwe amo yon de lo bonu e ko gbe asu boyi bo blo kho do po kho we kho ya ton eyin do me jire ichi meton le gon ya me do yin chi meton le gon bonu e do tagba me bo e do khodo do kho me we ka bo family group pipule ka ka o e ne kho gena fa be na le ko wa amo yon no e gbe asu boyi bo da su nde vo e ma jivi po bo no ka ka bo le ko wa bo pon to vlafo e o imero vlafo bo papa risu imero bo papa dasi wa ka bi ba te dasi abo do khoiton bi bo yonu ene ono kaka abo da jile vie mi to mi jodo yo vie o ji vi vlafo bo le ko wa be yin lo din o na len vie de bo te da fo khoi ne bo do khoi ne bo nu sun aton yo papa ile re bi era jabo
8: ah
9: I want to feed
8: eh ma se ko ya
2: si be ti era nu ene be
8: e se ko ye ah
9: e ma te se ko a o ko ye gbe bi o ya ya yo ko ye gbe bi o ya ya bo ko je khoi mo ko ton gbe no ji ye yo ete lo khoye boy no ya ya o ye me yan nu ene le won le wi e no je dide ji khoye boy yo e no so papa ene le no do ji pere kun e be bienoku ye me bienoku sa yi les exams sont légion no do mi ni ndo ko je le no do 98% 100% me le no je le ati ba e mo ya do ti mati do po no fo be no ndo papa ene le gege gege to le no ku do yan nu e la roi bo le ko me no ko yo mo je ko no yin ele pvp do sare dine wena mo as fi ale fin die yo asiyan to re fi mo boyen dabo e ra pa to yo nu e bi o chômage me o.